0: Benil sa il misterio resh holdikangil naklidios kaholbeh osiyak sa shkung shakalil kalolana Santa Maria shba rusil Dios santil musiyak.
1: Salika misterio ain nakakaya. Nakcharu naklika na Santa Maria kis sumeli rahom lika kwa Dios. Chimak ashiw. Shba nakcholcho nakwan li santil musiyak rikin ut anikiek asinkreli chapil napek ain kis sumekili rahom lika kwa Dios.
0: Ali santil musiyak kinuhakwi li tuk ishk shmaria uchihokan aanik agishwak kis sumekili shbokbal liki kekreban li khanak kwa Dios.
1: Hukambi, kat iliakrish ut kakawish laakrish lishtu amli kana Santa Maria. Sa lishtihoninkil li kasantil misteryo ain. Chihokambi, kat iliakrish ut kakawish laak lishtihoninkil li kasantil rosario ain.
2: At kachukwa akong katsatsusha o sila tinambil talakaba, chichal talani makwal kong kilal si ushtarin kakwak arin saru chichoch ko sa tsusha. Chakitakawang nakakwa, chilaklal putan, chakwisa chama, kolang kuisma, kumisma kong chaku. Mga kanak panisirali, ikshaw kolak manchuro lima us ko kanj. Sa kacholat maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, Usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, Usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwa ni Diyos akukin, usila tinambila chishben shte palish, usila tinambil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos, ikawayos kamein lahuma, kikyoam sa kamiko
2: Sa kusin bilak tashak li Diyos sukwa bech, li Diyos kakol bech, ut li Diyos santil musik
3: Chan chakros estiglahi kanakwa, kung lilik mo eh, ay gutang ko kanta siya.

pag-uleh bilis panuom li kana katyuka Dios. Ligin lik arujo ko tish ke abareta tish ilinggil rish. Charo nak ligin hun li sahto ish. Shkotun chak lish ni malish kwan gilal. Naktara ta siya kata kulung sa likatyang hun lah kolonel. Anay lish ni maro li nakakaya sa li misteryo in. Ligin lish tuam li kana Santa Maria. Lish tuam lish huna chi ala li kana katyuka Dios. Nakish kailak si siyag sa likatyang renak tak ulung klikol bayi. Ani ba ini li nakik a uchikyal ing agakwi shkabi shkutun ban chikyal li kakulpal shuots akong gakwila o chikahunilo.

0: Roshil Sail Misterio, Reshulti Kankil Naklikako Jesucrist, Kitiolak Aram Belen Reka Kolbal.
1: O Andres, Kiro Katao Chirishli Ki Roshka Misterio Ain.
2: Li Roshli Misterio Ain, Holi Kishibano Chili Kalokla Santa Maria, Haan Juan Hunish Kabal Rikili, Kwa San Jose, Una Kitiola Likula Al, Sheshkires, Shakshisadish Ole, Utan Tarakta. Tu tan tarakt khabanu sa komoril rikineb li qas qisin
3: chi hokan hak oshla ut qas ila qrish sali rosh li qamisterio in charunak li qanimah kwal dios kishk am chaqe hon li qa kolonel li qa kutan sa qeng li shorisi sali ak ab ut choshk am chaq horalashk akhon li qa kwa dios tek ak be sali shti honin ki li qamisterio in reakh kwi nak li qa tu am Koli bilak, ra bilak, shpan li kalok lahna ut kwanko rube li shkires yom, honak shkiresi chak li shkul ale Jesus, chokre chish honil li ralashk ahol li kana katyukwa Dios.
4: At katyukwa kong katsatu siya usilatan ang itilak awa chichantal na kwal kong kilal chi ustil ni kakwa arin siru chichot ko sa chusha.
5: Chaketa kayo li kakwa chahlal kutan, chakunchi sa talikama ko lakoy shumak li shumak ko chichuku.
6: Utmakranat ane serialik chocolate kanchil ma'us kokan tasha. Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na dios cha dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat. Beste pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
6: Sakat old Maria nukhin khasun til usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Cristo la kwal.
7: Santa Maria lash na Dios cha Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kokan tasha.
8: Ter usim ilak tashak li Dios chukwa bech kakol bech ut santil musik ech.
9: Chanchak rusa shtik lakhi kanak kwan ut hunelik hum ech kutang hokan tasha.